0: wadi sa wa men pai bo mu a ai sa ma wadi sa wadi a bi ba sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me go woni fam bi sa wa sam se di wadi nin sa ko so funtum dadiem na wo twane ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni ni anti ewrade anada yan pai bo nyina ne se wo mama ye yokodro ho ewrade ma ye yokodro ho Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Israel, nti nyame ba ene da ewutie me sa won so betwe ho na won twen awurade won paibom na samne akomjinimu a won so so awurade basa sa wodin na wodin kuni.